0: Hey.
1: Licik si dusa sanawa.
0: Ha, naon licik naon mi ba?
1: Sia ngadrop ka aing. Eta kumaha ieu telepri teh?
0: Eh, da teu katingali.
2: Teu
0: katingali.
1: Aja.
0: Di drop naon bi teh, Bima?
1: Di drop ku si dusa sana aing ampir labuh.
0: Hei manena nu najong. Gas.
3: Kartu kuning.
0: Ulah wak ka kartu kuning nganan. Ayeuna aya